rein fen te kama pa man rein ti mapu winyo trai toa leo mu fei ti chi wale ni mapu kama rei fei ta kama rei alo komunyon man rei toi komunyon man rei toi.